sentreni a na oyo onyankopon eyo ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni biato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento blu no ebue etuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se onni ano oba tenase me so yire no betenase okunu no onwu ba stande de bro kaya mama yama sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi ka won ni chira won se ni amu jidi asia no enya sa mamu ha meti sa na chesem ni se emri bi na yesu richamu any friend for me no be by the channel amu bi sa ni se huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bi sa won se mo jidi sa metu mi aye we yi amu bu ani se ani owure ya jiji o se wo betumi aye na yesu tini ni sa odi ka omo ni chira won sa ha sani amujidi atia no mujidi anyi mo nkwa anya sa mamu meti ahwa no hu na de amunu mu ha e ade atisu mpo

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eye ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesi a message wa yaresa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese wo yire no betna ase okru no onwu ah ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rejamo any friend for me no be by the channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu tin ni sa o de kan won ni chira won se se ni amu ji di atia no enye sa mamu ha mrs sahana chesem ni se emri bi na yesu richam o any from for me no be by the channel amu bi sa ni se huye mo boy David ba huye mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye we yi amu bu an se ani owure ya jiji o se wo betu mi aye and I yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amu ji di atia no mu ji di anyi mo nkwa enye sa mamu meti ahwa no hu na de amnu mu hwa

0: chuma na yesu yo sentreni a na oyo
1: onyankopon eyo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue e chuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese unni ano obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no ngu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu retwa mo any friend for me no be body channel omo ti omo se ahuye mo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu tini ni sa odi kan won ni chira won se